gaskiya hakan abin Allah wade ne kuma koma baya ne a tsarin demokradiya gaskiya sannan Nuhu Rabiu Ahmed BBR cewa yayi shi ke nuna nasarar APC a kakar zabe mai zuwa shi kuwa Usman Umar Isam cewa yayi Najeriya ce fa Allah kawo mana mafita kawai shi ko Hassan Lafiya PKM a sakon shi cewa yayi assalamu alaikum Arafai Hausa hakan zai iya shafan zabukan kasar gaba daya Allah dai ya kyauta sannan Usman Mane kamar ruwa road funtuwa cewa yayi waɗannan kararrakin dake gaban kotuna a kasar akan rikicin cikin gida na jam'iyyu dake addabar su hakan abu ne dake zama barazana ga demokradiyyar kasar kuma kalubalen ku talakawar Najeriya domin sai kun duba makomar rayuwar ku da zaman lafiyar ku da ci gaban ku domin ba bukatun ku ne a gaban su ba abu mai muhimmanci kawai shine kansu suka sani sannan Sale Muhammad Sale da Mariko cewa ya assalamu alaikum Arafai Hausa abinda na lura da shi shine hukumar INEC yar amshin shatan gwamnati ce abinda yake faruwa nan duk da bakin gwamnati don haka wannan baya damun mu akwai karshen sa kuma idan Allah ya sa zata ci in kuma bai yi ba ba za ta kai labari ba sannan sako na karshe da ya fito daga Garba na Halikan ba Kebi cewa yayi mu dai matsalar mu rashin tsaron arewacin Najeriya ne ba batun wani rikicin siyasa ba mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu ne yau Hassan Alhassan Silaja da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam

0: ke da alamun wannan cuta dan dora su a magani cikin su kuwa har da Lisa Amos dake bayyana irin kalubalen da ta fuskanta kafin ta samu waraka daga cutar ta kuturta
1: ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina ita ta gane sai ta kai ni asibiti aka dube ni aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta bana iya fitan waje ina nan a daki ina kuka dare da rana likitoci ne suka yi mini galgadi sun galgade ni sun bani shawara sai na kwantar da hankalina sai kuma suka bani magani ina sha na sha magani na warke bani da matsalan wannan a jikina a yanzu
0: akwai dai masu fargabar kai kansu ga likita idan sun fara ganin alamun wannan cuta saboda jita-jitar cewa ba a samun waraka sai dai Dong Mangong guda cikin masu jinyar cutar ta kuturta da kuma ke kan magani a yanzu haka yace yana samun sauki kuma yana da kwarin gwiwar warkewa baki daya Masana sun ce tsangwama da wariyar da ake nuna wa masu fama da cutar kuturta na daga cikin abubuwan da ke hana su bayyana halin da suke ciki ko neman magani da wuri lamarin da kai tsaye ka iya taka muhimmiyar rawa wajen yada wannan cuta batun da Dr. Shawar Simon Shabo ke cewa kamata yayi jama'a su riƙa bayo masu wannan cuta kwarin gwiwar neman magani da kula da kansu don kaucewa yada ta
2: kuma mutane da yawa sukan ba su waɗansu sunayen da ba daidai ba saboda haka ina son amfani da wannan zarafi gaya ma al'umma cewa ciwon kuturta ba la'ana bane wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam in muka ga mutun da wadansu alamu wanda bamu gane ba mu tura su asibiti mafi kusa wadanda za su iya lura da wannan
0: kalaman kwararren likita Dr. Shawar Simon Shabo kenan game da yadda ya kamata a mu'amalanci masu cutar kuturta dan karfafa musu gwiwar neman magani da kuma kula da kansu

sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahoto Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili. Wannan da ya ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kannywood da kuma mawaka, inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa karara cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin koma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera wakokin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirinmu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.

mai sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka saci a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili. Wannan da ya ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kanewood da kuma mawaka, inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa karara cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin ko ma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rarra wakokin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirinmu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.

sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahutu Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili. Wannan dai ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kanewood da kuma mawaka, inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa kararar cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin ko ma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera wakokin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirinmu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.

sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili. Wannan da ya ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kanyu da kuma mawaka inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa kararar cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin kuma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera wakokin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirinmu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.